0: Dream Radio time. It is now 8:26.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Today!

0: That Time Check was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality and prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: Dream Radio Time. It is now 8:53.
6: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

oras sa buong Pilipinas. It's 9:16 a.m. Ohayo gozaimasu, minasan, watashi wa Kurizumine Senpai desu, and this is Dream High with your other DJ Senpai. Kumusta? It's a Tuesday. Nakakaloka, tagal pa mag-Friday. Narito na tayo ng national and politics headlines. The main character energy updates na naman kasi lagi na lang the drama queen. VP Sara impeachment trial, mainit pa sa coffee. Patuloy ang mainit na giri on at special coverage sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagkagirian ang prosecution at defense team ukol sa mga aligasyon at mga testamento habang ang kampo ni VP Sara ay ginigiit na harassment lang daw ang lahat ng ito. Isang drama na mas ma-action pa sa K-drama. Ay, nakuha! Samantala, Baguio, Bangsamoro elections ready na. Todo handa na ang COMELEC dahil i-deploy na ang lahat ng mga balota at vote counting machines para sa mga nagbabagang historical elections sa Bangsamoro. No pressure, basta i-exercise lang ang ating right to vote, mga be. Samantala, LTO road rage penalty, nabigyan ng 90-day license suspension ng vital driver na bida sa isa na namang road rage incident. Besh, more of the story, wag basta-basta mag-aala, action star sa daan kung ayaw

Pakommute muna ng 3 buwan. Bakit 3 buwan lang? But forever para madala. Charas. International tea bags, globe-trotting realness, Trump moves in U.S. Donald Trump na papabalitang may pasuhistron na i-rename ang New Mexico State na maging New America. Bis na lang, ano ka? Timolo nga, kuan, pahak. Nakakaloka. Parang gusto niyang i-rebrand ang buong mapa. O sige, nakakaloka. Ito, piling Panginoon tong ano na to, pilukang yellow na to. Shinjuku strict rules. Ang sikat na tourist district ng Shinjuku sa Tokyo ay magbabawal na ng mahigit kalahati ng mga vacation rentals para masolusyonan ang overtourism. Mabisa na ako nagreklamo sa overtourism. Pero may pagkano to eh. Totoo talaga naman na problema din minsan ng overtourism. Kaya sa mga magja-Japan dyan, check nyo muna ang Airbnb nyo. Baka kayo ma-homeless sa Tokyo. Samantala, weather update, ang mood ng panahon, ulat ni init combo. May mga chance pa rin ang isolated thunderstorms at biglang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms at epekto ng hanging habagat. Sabi nga ng Weather Bureau, magdala lagi ng payong hindi lang para sa ulan, kundi pati rin sa mga taong bigla na lang naglalaho ng walang pasabi. Para sa ating sports and showbiz, mamaya po yan sa ating babalik. For the meantime, let's go ahead and listen to more good jack, good meals like that. Dito lamang yan sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio. Sa atin, it's 9:19 in the morning.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Oras natin sa buong Pilipinas, it's 9:46 in the morning. Ohayo gozaimasu, minsan sa mga kakagising lang dyan. No boy, nagkakamali po kayo. Today is still Tuesday. Baka naman nagulat kayo tulad ng pagkagulat ni... sino ba yung congressman na yan? Nasa hospital. Taras! September 8, 2026, what is your zodiac sign? And ano ang iyong kapalaran for today's video? Virgo, August 23 to September 23, maswerte ngayon sa pananalapi maging anong mang uri ng relasyon. Kung may negosyo, maganda ang kita mo. Ang matagal mo lang hinahanap ay makikita o matatagpuan mo na. Lucky numbers and color for today ang 2, 6, 37, 42, and Fuchsia. Libra, September 24 to October 23, iwasan ang sobrang pag-iisip ng malalim at ang pagkasaryoso dahil kalusugan ang bibigay sa'yo. Lucky numbers and color for today ang 2, 6, 29, 41, and brown. Scorpio, October 24 to November 22, mahuhulog ang damdamin sa isang bago o dati ng kakilala. Kung sisimulan mong ipahiwatig, magiging kayo, dash. Lucky numbers and color for today ang 13, 27, 36, 41, and peach. Sagittarius, November 23 to December 21. Magiging maluwag ang mga oras mo ngayon. Ang pangako ay matutupad. Kaya lang dapat mag-ingat sa sunog. Haba, haba, haba. Lucky numbers and color for today ang 16, 25, 33, 44, and blue. Capricorn, December 22 to January 19. May kaunting problema sa aspetong pinansyal pero may paraan sa pagresolba. Tuparin ang pangako. Lucky numbers and color for today ang 11, 13, 27, 39, and yellow. Aquarius, January 20 to February 18. Kung magiging emosyonal ka, talo ka dahil hinanakit ang mapapala. Kung may problema, hanapan ng solusyon. Lucky numbers and color for today ang 15, 16, 22, 39, and royal blue. Pisces, February 19 to March 20. Malamang may gagawing paliwanag sa iyong boss o nakalimutang pangako, kaya isang pangyayari ang masasaksihan mo. Lucky numbers and color for today ang 15, 20, 23, 35, and red. Aries, March 21 to April 19. Taglay mo ang kakaibang lakas ng loob para makagawa ng isang desisyon, kaya iwasan ang kontrobersya o anumang away. Lucky numbers and color for today ang 13, 19, 26, 37, and navy blue. Taurus, April 20 to May 20. Maganda ang takbo ng lahat ng uri ng relasyon at ng plano para sa minamahal ay may sasagawa mo. Lucky numbers and color for today ang 15, 29, 28, 38, and peach. Gemini tayo, May 21 to June 21. May kumakalaban sa ng lihim sa iyo. Hello, mayroon tayo dyang evil eye. Doblehin ang pag-iingat at mapagmatsyag. Magiging masaya ka. Lucky numbers and color for today ang 12, 27, 34, 36, and green. Cancer, June 22 to July 22. Malaking epekto sa buhay pag-ibig, pagbabago ng iyong desisyon. Kaya ituloy mo ang napagkasunduan. Lucky numbers and color for today ang 18, 26, 29, 30, and cream. Leo, July 23 to August 22. Hindi magugustuhan ng mga kaibigan ang kilos mo ngayon. Kaya magiging irritable ka at bugnutin. Dapat supilin mo ito. Lucky numbers and color for today ang 12, 22, 24, 39, and pink. Oras natin is 9:50 in the morning. We'll be back, so keep it locked in. Only here sa City's Best 7 Station 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!

sa buong Pilipinas. It's 10:15 in the morning. Minasan, welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa city's best FM station. 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating sports. Copy pa more. Sports Zone, Muscles, and Hustle. Alex Ayala ready for Asian Games. Ang ating tennis pride na si Alex Ayala excited na at nakatutok na sa darating na Asian Games. Ready nang iserve ang ace realness at iuwi ang corona para sa Pilipinas. Samantala, gymnast Zachary Nunez proudly representing the Philippines naman si Zachary Nunez sa mga malalaking Asian stage. Ready nang i-flex ang kanyang matinding gymnastic skills na mas malupit pa sa split ng mga broken hearted. Sana all baro nung split. Showbiz and entertainment naman tayo, the juicy spotlight above, Beanie and SB19 honored. Ang nation's girl group na Beanie at Kings of P-pop na SB19 ay sabay na pinarangalan ng kamera habang pinagdiriwang ang Philippine Creative Industries Month. Grabing flex para sa OPM, walang tapon ng solidanan. Samantala, Leia Salonga Walk of Fame icon, ang ating legendary icon na si Leia Salonga ay patuloy na nag-iiwan ng marka talaga sa Hollywood habang patuloy siyang pinararangalan bilang tunay na global Pinoy treasure. Samantala, Elijah Canlas at Miles Ocampo split? Hello! Kaya pag-alabot ko man nga nito ngayon, love life. Anyway, kailangan nyo kasi malaman. So, kinumpirma na ni Elijah Canlas ang hiwalayan nila ni Miles Ocampo. At pakiusap niya na maging safe space tayo lahat para mag-heal daw sila. Wow! Okay. Solid fandom hearts natin ang medyo durog dito. Pero let's respect their privacy, mga lodis. As you should. As we all should. So, moving on. Anyway, Minisign is speaking of events. So, meron tayong mga events na darating. So, make sure naka-follow kayo sa ating Facebook page na 104.7 Dream Radio. Dahil meron tayong mga paparating na events. Ang Monster Rave. Enter the Madness. O, diba? Nandun po yan sa La Villa Francisco Mountain Resort. Kaya, make sure po na nakatutok kayo sa aming Facebook page para alam niyo kung ano ang mga kaganapan. Susunod ay Digilaw. Only here sa Dream High with your ate DJ Senpai. Oras natin, it's 10:18 in the morning. We'll be back.

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 10:46 a.m. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating topic for today, ang buhay pamilya. And pinag-usapan natin kung ano ang suporta sa anak. That was last week. At nung nakarang araw lang pinag-usapan natin ang kustodiya. So ngayon, ang topic natin ay kanino mapupunta ang kustodiya ng anak kung namumuhay ng magkahiwalay? Ay, tapos na pala to. Kanino naman mapupunta ang kustodiya ng anak kung ang isang anak ay illegitimate o non-marital child? So, kahapon pinag-usapan natin yung binanggit ko kanina. Ngayon, ito naman ang topic natin. Ngayon, sa sitwasyon ng isang illegitimate o anak sa labas o non-marital child, ang kustodiya nito ay mapupunta sa kanyang ina. Sa katunayan, ang ina ay mayroong solong kustodiya sa anak na non-marital child. Ibig sabihin nito, kung ang ina ay hindi magampanan ng kanyang obligasyon tulad sa kadahilanan na siya ay isa palang OFW, mapupunta ang pangangalaga sa anak, sa magulang ng ina o sa mga kapatid ng anak na may edad na 21 years old o higit pa. Pero

ng kustudiya, alinsunod sa prinsipyo na best interest of the child. Step 2, makipag-ugnayan sa inyong lokal na pinakamalapit na opisina ng BSWD para humingi ng gabay at magsagawa ng social care study sa sitwasyon ng anak mo. Dito makikita ang sitwasyon ng anak at makakatulong sa korte sa pagdesisyon kung kanino mapupunta ang kustudiya. Step 3, maghanda ng abogado. Pwede nga pribadong abogado o public attorney's office o PAO para ayusin ang iyong mga dokumento at papeles para makapaghain ng petisyon sa korte. Step 4, kung umuusad na ang kaso sa korte, siguraduhin na puntahan ang mga pagpapatawag na hearings ng korte para hindi madismiss ang iyong petisyon. Ugaliin din makipag-ugnayan sa iyong napiling abogado para sa estado ng iyong petisyon o kaso. At iyan ang ating topic for today para sa ating segment na Digi Law. Only here sa Cities Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 10:49. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Horror story shared to us by one of our Telegram senders. At mamaya ipapakilala natin siya at babasahin natin ang kanyang story later. Kung nagtataka kayo bakit meron na agad horror story besh, it's Berman. So, yeah. Okay. So, kung meron kayong mga stories dyan na gusto i-share, go ahead and scan our QR code, send it to us via Telegram. Ngayon, meron tayong confession. Basahin natin to. This one is from Princess Makabayan. Ayan. Confession or letter. Ayan. Nag-aaral ako ngayon dito sa Tacloban. Minsan, para lang makasulod ha akong klase, giniilob ko, ngawaray ako ging kakaon. Nagiininom la ako, hintubig. Naawod ako nga igistorya ini ha akong mga kasangkayan kay puro hira may kaya. Puro hira, mapahangin ha Robinsons, mapahangin ha Save More. Tapos may dapat to one time nga exam namon, tapos waray ako paka-api as a scholar. Derek maaram kung paano ko yayakan, kan mamangan papa, nga kinanglan bayaran it akon exam. Kay bisan it akon para sa hiti uli, tagapalugan na ako, pwedik sumakahing kampitik, kulang na. Maupay na la nga may ada nagporma akon hin sinsilyo tapos iya akong ginlibrehin tinapay. Grabe, ang hirap talaga maging mahirap. Gusto ko na la mag-give up hapag eskwela. Hello, Princess Makabayaan. Ang hirap talagang lumaban kapag ang baon mo lang sa araw-araw ay tapang at pangarap. Pero Bea, tingnan mo ang sarili mo, nandyan ka pa rin, okay? Lumalaban sa bawat araw. Ang kahirapan ngayon ay hindi mo habang buhay nakulungan. Ito ang magiging pundasyon ng iyong tagumpay bukas. Huwag kang mahiya sa sitwasyon mo dahil ang sipag at determinasyon na pinapakita mo ay isang dangal. Kapit lang, okay? May naghihintay na magandang bukas para sa atin at sa pamilya natin. Alright? You know why this is happening to us? Because I'm referring to everyone already because almost everyone experiences this. Is experiencing this. Because God or some high individual out there or the universe rather is trying to filter out those people who would actually not take for granted the blessings that they will give you in the future. So do you deserve this? Because if not, they will take this away from you. Now, do you deserve this? Because if they give this blessing to you, will you let this go ba? Or will you hold on to it? Because you've known how paano ang mawalan. Oras natin 11:18. This is Unmute with your ate DJ Senpai. And

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Dream Radio time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Print. We print while you wait.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: business registration compliance. We are BIR registered with said company registration number 202-10800-22-8054-00. Certificate of authority number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabula, na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Dream Radio!
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Hindi makakaapekto sa kaso ng House prosecution laban kay Vice President Sara Duterte ang hindi pagharap sa witness stand ni Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education or DepEd, ay kay Lead Prosecutor Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Tinanggap ng depensa ang karamihan sa mga stipulation na naisa ng patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng testimonya ni Fajarda. Dahil dito, hindi na igigiit ng prosecution ang pagharap ni Fajarda sa pagdinig habang nagpapagaling ito mula sa stroke at iba pang karamdaman. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. 5:15, second hour, Dream Jams on a chillax Tuesday. And it's September 8, 2026, just in case you don't have seen yet your calendar. Okay, mga Dreamcatters, narito na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita at mga headliners online, inyong mapapakinggan on air. Alright, buzz number one tayo, balik gobyerno si dating senador at boxing icon Manny Pacquiao matapos italaga bilang bagong kalihim ng National Anti-Poverty Commission. Wow! Congratulations, People's Champ Manny Pacquiao. National Anti- or Anti-Poverty Commission. Wow! Congratulations. Yan! Happy for you, Manny. Buzz number two, mga Dream Caras. Eto naman, in totality, I think she's just being a Karen. Tinawag ni First District La Union Representative Paulo Ortega na Karen si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga pahayag nito na hindi siya safe at sa pagquestion sa integridad ng mga korte. Ayon kay Ortega, wala siyang nakikitang dahilan para sabihin ni Duterte na hindi siya ligtas. Ani, binigay naman sa Vice Presidente ang lahat ng courtesy at respeto na nararapat sa kanya. Ang Karen ay ginagamit na termino para sa isang individual na may entitled behavior. Karen? Kawa naman yung may mga pangalan na Karen, no? Anyways, buzz number 3, palitan ng piso sa dolyar. Nako, bagong historic low na naman to. Sumadsad sa panibagong record na 62.625 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, September 8, 2026. Again, 62 pesos point

para sagutin ang apat na articles of impeachment, bagay na sinalag agad ng depensa. Alright mga Dreamcadas, yan lang muna ang ating unang batch of Dream Buzz dito lamang sa Dream Gems, alas 5:18 na.

0: that song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Dream Radio.
1: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: Today,

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
8: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Philippine Standard Time, it is now 5:55. Narito ang ating dream balita. Kinumpirma ni Senator Judge Kiko Pangilinan sa Senate Impeachment Court na opisyal nang nagpahayag si Senator Rodante Marcoleta ng kanyang kagustuhang makibahagi sa impeachment trial versus VP Sara Duterte. Ginawa ito ni Pangilinan kasunod ng manifestation ni Senator Erwin Tulfo na humihingi ng paglilinaw ukol sa 16-vote threshold para sa convict ng isang impeachable official tulad ni VP Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, dati nang nagpadala ng komunikasyon si Marcoleta upang formal na ipahayag ang kanyang pagnanais na makibahagi sa nagpapatuloy na proceeding. Sa ibang balita naman, nagsagawa ng National Day of Mourning ang Nepal bilang pag-alala sa mahigit na 1,300 katao na nasawi dahil sa malawakang pagbaha. Inilagay sa half-mast ang watawat ng Nepal na makikita sa mga opisina ng gobyerno at maging sa missions office sa ibang bansa. Sa tradisyon ng Hindu ay nananatili sa loob lamang ng kanilang bahay ang mga malapit na kaanak ng nasawing biktima para magbigay respeto sa mga nasawi. Wala ring naganap na mga programa dahil karamihan sa mga rescue personnel ay patuloy na ang paghahanap sa lugar kung saan naganap ang landslide. Magugunitang noong August 26 nang maganap ang pagguho ng malalaking bato at glaciers na tumama sa kailugan ng Himalayan border ng Nepal at Tibet region. Sa insidente ay umabot sa mahigit 1,300 katao na ang nasawi at mahigit 5,500 pa ang patuloy na hinahanap. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. 6:13, mabay na gabi mga Dream Caras. Third and final hour of the program, Dream Gems, today on HLX Tuesday. That's Cup of Joe back-to-back with Dayunella. Na bumisita this year sa Tacloban City, of course. Anyways, mga Dream Caras, eto na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Okay. So here we go, ang mga natitirang headliners at trending na mga balita online. Yan, mga Dream Caras, nasa sports buzz naman tayo. Bumandera sina Pinay tennis star Alex Yala at Carlos Yulo sa mga atleta na sasabak sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nitong Lunes, September 7 ay pormal nang isinumite ng Philippine Olympic Committee or POC ang buong listahan ng mga atleta na sasabak sa nasabing torneo. Paborito kasing manalo ng gintong medalya sina Ayala at Yulo sa kanika nilang mga paboritong sporting event. Okay, next buzz. Sa sports pa rin to, sports buzz. Napili ang Pilipinas para maging host ng panghuling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Matapos ang hosting ng bansa nitong Window 4 kontra Jordan at Iran noong August 28 at 30, ay muling magbabalik ang laro dito sa bansa. Unang gaganapin ang Window 5 sa Malaysia sa buwan ng Nobyembre. Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Syria sa November 27 habang makakaharap muli nila ang Iran sa November 30. Sa darating naman na Window 6 ay gaganapin sa February 25, 2027 kung saan muling makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Jordan at sa Pebrero 28 naman ay makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Syria. Wala pang napiling lugar kung saan sa bansa gaganapin ang laro. Alright, sa ano naman, sa entertainment buzz tayo. Nagsama sa isang kaabang-abang na music collaboration si Nadine Lustre at Black Eyed Peas member na si Apple the App para sa awiting Donut. Wow, Donut. Inilarawan pa ni Nadine ang surreal experience niya kasama or surreal experience niya kasama ang Filipino-American rapper at producer. Light news tayo sa ating last batch of Dream Buzz. Mga Dream Caras, bukas muli makakasama ninyo ang mga trending na balita online at headliners dito lamang sa ating programang Dream Gems. Alas 6, this is Shetina. Here is Sam Concepcion, TP Dos Santos and Quest. O sing along muna tayo while driving or while nasa biyahe. Sing along with us, come on!

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-23-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.
2: Today.

0: ka?
1: That song was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Dream Radio time. It is now 7:28.
4: Dream Radio!
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 8:01. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

Oh,

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Kidney care time.
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jay?
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Anong problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala akong load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, ayaw mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, guwapo ka
1: eh. Eh, ba't yun, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?

0: Kuntripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Dream Radio Time. It is now 6:59.
1: That time check was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halik.

0: Dream Radio time. It is now 7:27.
1: Dream Radio.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-23-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa diyo, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na akong pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
10: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
13: Stop right there!
12: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para